0: di nga fa
1: ciwel du tap dom jeubet
2: yidd bu jeubet la dañu doti di tassof
3: ayel wan ku ci wato xaj bo be da nga wésu mustafa
4: mbojjan fu mu taxajo do wër sa tour di wërel
5: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
1: picci mi ci loxoy xalé yi wër tare picci mi ci kaw taal bi
5: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
6: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru nuro ak mous mous it nuro siru te gis nga fi le siru cheikh abdallah mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la kawar ak mous ci bop mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko su te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
1: yo xam nga siru le
6: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
1: man damay deg ñaara mi deg sandax ti deg sindax
6: waaw
1: di deg bebeton
6: bo ne sindax ñom ñepp nga boole bo ne sandax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigen bo ne bebeton nga ñew ci bu goor
1: legi ñom ban jam nañ wara nen
6: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt ku deugar wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci garab yi be dekk nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoyu
1: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
6: ah buy nen day yolal
5: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar pa du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir mi salab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
7: da bala ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go ko ko soxla ay kat ba go da bala ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go ko ko soxla ay kat

0: problème gu bari
1: jere jeuf tout ak fay woté
0: kitab mom wax di yalla seen liggéey mom ñu ñepp rafetul nañ ko hmm tout manam xasid yi ngeen di tepp ci jang jang mag ñu jëk ñu mom sa bu ngeen ko tégal suñu yaram wax di yalla day daw ndax dafa téggu ci yoon dal na ngeen def
1: ñi ngi sante yalla
0: ndax mag ñu jëk ñu mom manam seen jang mom kilifa yi sax dañ kan déglu té bu ndan dal do ko te gelu legi yi nga xam mom gelu yo xam ni da nga yoray takas jamanté mom amu fu waaw égal li ñu wax dëkk mom dëkk mom lu lay way mëna wax am nay jafé jafé ci tépp nak waaw wax muy taw bi ngi doŋ gënna legi way fo jaar manam bi dem yo xam mëna fa jaar ndax mbali tek ay xet go xam ki nga xam doon manam dëkk bi ciop dafa am ay jafé jafé jafé jafé nak pop ñu diko wax ndax manam dëkk señ Touba bi ah da wara mel ni ko borom bëggé woon da na wër min mbo tole bi dana wër ak gën sax bay tok da mu min ku défar dana wara défar ku déful dana wara défar lolu moy suñu wal bu kër ñu xam ba kër ñu fi jëgë na waye dëkk bi mi mu mel wallahi la taala seen señ bi bo gënon dem ci yeneen rew yi da ngay waru ci yalla bo demon italie gi nga fe mamour señ mamour ñewon kata ñi gogi ñi wax nga xamni moy sujet man mi falaat nek na fa ñetti at gën wal ba bo fay dem napul ngay wésu dem tuk bu ni wax wilasal jewani fof batu bi ngay dug gis nga seen batu yoy train bi dana ko dag ñet yoon ci bir train bi han ak seen montagne yo xam da nga dawlo wala na 5 km ci bir montagne han ñet ko train bi meuna jaar ci bir man auto ban bi dekk bi kon amna ci dogal man limay def mom manam bu mame dar lu ma xale ay italien la fi wo wala espagnol ñu liggey dekk mais ben xet bokku ma andi liggey ci tebal do ngay dox dox ni ci way ni liggey ni dara len ko liggey ni ci wo yaangi ni dawin sonne te fe canal yaanga fe wa marsa yaangi ni ba legui defu gun fa dara han ak ti way jambu ni dag nga xam bu ko dagante wess luy dekk luy ñap ñebal yep dañ ko wara bay ci dekk dekk lepp luñ fi liggey ñap ñebal do ngalay do mais nepp manam liggey bo xam day teggu ci yoon parce que amul contrôle ndax fi manam legui manam ti ñu def ya souf si nga xamni man do nan lay defa tey bi ko ñep ñebal bu ndox ma dikke and ak carrière ba souf si lepp dafa jor ligue bi da tegu ci yoon da am
1: jerejeuf sant nañ bokk mom xamna ne papa sayr mbay ak sina ci kanam tuddi rek xamna ne inshallah rabbi moy fassiyene and ak yeen jotay bi kon jamono bi mi wax ak yeen papa sayr mbay ak sina waye leg mu ñew inshallah continue ak yeen jotay bi ndeuk mu ñew nak ma jël mbokk mi salam aleikum ñi ngi lay nuyu
2: do len di jaare bax bax
1: tu rek fay wote
2: jerejeuf ñaan jax mo mu taxa yag fi xolfa bay fal dole gol gol ci digal yi ak tere gol gol ci dina ci gam ya xalat lu nga xamni lu ñak koy bay xel sa su ne mo na ñew mo leen di xare ba
1: jerejeuf mbokk momu ñing koy santé ko jaajeufal comme ñing ko baxo def rek kenn ku ci nekk fa ngay addo dem rafet ci 33 966 09 09 ngeen ci andal seen mbokk pap sayr mbay ak sina legui nak waye ndeuk mu ñew gën ci and ak seen bokk Abdoulaye Sall assalamu alaykum
3: assalamu alaykum
1: alaykum salam
3: ay jaar baale
1: tu rek fay wote
3: ñi nga fay bu baax émission bi amadou ba
1: señ amadou ba yow lañuy dégg
3: ay jaar bu baax dara fay émission bi
1: jere jëf ba
3: waaw melni alarba ji mom bu ñewé kenn ko na la nga bëggona wax té xeyna émission yi wéet mëno ko woon man nga ci jallal
1: dem rafet
3: waaw
1: né rafet
3: oulal sal
1: ah ñing lay bëggé
3: lay jaar bu baax
1: jere jëf ba
3: la ñaan xéew bu sax dak yaag ci waji tay
1: légui señ amadou ba
3: waaw
1: kon ma jox la pap sér ñew na déng
3: ah
1: waaw kon mo lay yéggalel
3: déggal lo rafet na ané ka rafet na rafet pap sér lay jaar bu baax
4: ok jere jëf señ amadou
3: ah ñu lay jaar bu baax
4: jere jëfati
3: ñu ñaal xel bu sax dak
4: defal ko ñepp rek ñu ñaan
3: waaw melni alar bu ji mom dañ ci bëggona jallale tali Touba yi nga xamanteni ci mom ci noor ba légui ñu ngi koy wax mu melni ñi ko wara liggéey mom dañu jëmul jëmuñ dara ci tali ndax ñun tali bi nga xamanteni mo ñu gëna jégué fi jëna du bi nga xamne mo jëgë juma ja jaar lekku fi jaar ci rond-point Abdoulaye Wade ba amna juroomi dag dag yo xamanteni bi ay tata la yo xamanteni da koy tax ma bo joge ci juma yi do nga ñaari état mom fa nga jekke te ñaari état mom nam mel digeno rek nawet lol mom naka jekk no la mel nga joge je ñew ñaari bayfal fofit bu tawé ken mënu fa jaar

0: ku ci tàmbali wax ñaangal xuraat ne nañ ko wéyal ba bisub màggal bi, ku ko ci tàmbali wut nit sëriñ bi jox na ndigal ne nañ ko tàmbali, ñu def ko nañ ko daan defe ndax loolu moo ko gën a ñor ci màggal, te mooy lépp ñu def ko addee sëriñ Touba di la am ak borom daal moo ti ak sëriñ Cheikh Awa Ball ak mboolem julisi yëpp. Waaye mi ngi soññi mboolem jàngat fasidé di ko jaar ci daayira mawaax bu naafeoo bi nga xam ne moo jiite mboolem jàngat fasidé kon sëriñ baa ngi woo jàngkat yëpp, bàyyiwul kenn, bàyyiwul fenn, bàyyiwul ñenn. Waaye mi ngi soññi sëriñ Youssou Diop di ko yëgal, moom mi nga xam ne moo jiite daara xis bu topp ya di jaarale ci moom di ko yëgal mboolem daayira kuréel yëpp, sëriñ baa ngi leen koy yëgal bu baax baax. Ci loolu sëriñ Diop naa ne ñu ngi woo mboolem ñi nga xam ne dañoo sëto ci borom daara moo tax ñu ngi leen ko yëgal surtout borom daara yëpp, ñu ngi leen ci woo ci bis bi. Am na nag ñoom ñoo ko bokk kon nag fi mën a nekk rek ñi nga xam ne sëriñ Diop baale ñu ngi woo mboolem surtout borom daara yi ànd ak ñoom fas yéene ànd ak ñoom bis bi tàmbali ko ba mu jeex. Waaye di ma woo mboolem mbokk julli yi ak mbokki taalib yi ak mbokki maaram yi ak mbokki mbusoob yi ñëpp sëriñ baa ngi leen di woo ci bis bi daal xam ne daal bis bi ñu ko sëriñ joxe léegi sëriñ Diop Ball sëriñ Diop Ball loolu ñëpp la wax. Kon nag alal ci àll yi bu gaa muy dëkk waa le 20 juin ci ñaar fukki fan ci weeru juin di ñetti fan tam xaar. Kon nag sëriñ baa ngi woo ñëpp alal ci àll yi bu ak jàmm te lépp luñ ci jàmm yàlla daf koy def facile wala alxuraan lépp yàlla na ko yàlla su borom nangu te tur ko si askanu Sénégal ak mboolem àdduna bi yëpp. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.
1: Di leen nuyoo ci turu sëriñ Khalid mi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Ibrahim borom daaru moom mu yabal ma ma ànd ak sëriñ Ousmane moomam bi sëriñ Khadim moomam ngir ñu jëllu si waat ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu boole ak sëriñ Mame Thierno ci liggéey wàccaayu màggalu daaru manaan gi. Noonu dañ ko ande woon sëriñ bi ci CLDW màggal gi, noonu lañ ko ande ci CRDD bi, noonu lañ ko ande ba ci CRD bi démb ci Louga. Loolu nag moom la ñu sëriñ Khadim tegaat suñuy wagg ngir ñu ànd ko ak sëriñ Mame Thierno ak njaboot gi yëpp ba keroog bis bi di àgg fuñ ci toll rek ñu àndandoo ko ànd ak ñoom. Kon jataay bi jataayu soññee la ak fàttali ak woote. Moo tax sëriñ bi sëriñ Khalid di wax ne mboolem koo xam ne da nga yaakaar borom daaru mooti te tey si tey mooy borom daaru mooti mu yëkkati kàddu waaye mën a nekk te yaakaar borom daaru mooti bis bi nga xam ne mooy bisu sëriñ Cheikh Awa Ball muy kenn ci borom daaru mooti te moom mu gëm ne ñi ko fi jiitu nañ ko daan doxalee noonu rek la koy doxalee mooy lépp lu yëngatu ci kër borom daaru mooti ak fu mën a yëngatoo rek moom la yëngatul luñ fay def moom lañ ko defal luñ fay wax moom lañ ko waxe noonu la ko gëmee te noonu la koy doxalee diirub luñ fi toog ak waaye nag dañuy ñaan yàlla jataayam bi mu yàgg te ànd ak wér ànd ak kattan ba mu gën a mën a taxaw ci liggéey bi nga xam ne moom la sumb muy liggéeyal borom daaru mooti di liggéeyal sëriñ Touba te muy liggéeyal lislam. Mu ne nag sëriñ Mame Thierno li nga xam ne moom la cër bi mu ko joxoon ci liggéey bi nga xam ne moom la fekkoon ay kilifaam jox ko loola rek lay wéyal ba tey te mooy def ko jëwriñ ci wetam mu mëtt nu ànd ak moom ci liggéey bi. Kon nag bu nu sëriñ bi yabalee lu dikk ànd ak moom kon fekk si nañu jëwriñ joo xam ne ci tool bi ku jàmbaare la ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey ci attu borom daaru moote bi ci yoonu sëriñ Touba bi ci diine lislam bi. Kon sëriñ bi bu yëkkatee kàddoom def na ko ci anam goo xam ne lu gàtt lay doon mooy nit ku nekk am na fuñ lay askanale moom la wala fi di léeb naan tàjjo gu la am na jàppal diw. Kon képp ku yaakaar borom daaru moot rek bisub sëriñ Cheikh Awa Ball bi sa bis la. Soo mënee na nga teew, soo mënee na nga jëf, soo amee xalaat bu baax na nga ko def ba sëriñ Mame Thierno ni mu ko bëggee mu amee ko noona yaakaar naa loolu su ko amee noona sëriñ Khalid xolam dina sedd. Xolam sëriñ Moune Toxaa mi nga xam ne tey si tey moom itam mooy sëriñ Touba ci kaw suuf moom itam xolam dina sedd. Kon nag wootub sëriñ bi muy sëriñ Khalid yeesuwul ku yaakaar borom daaru moot yi na nga ñëw ànd ak sëriñ Mame Thierno ak njabootu sëriñ Cheikh Awa Ball bis bi nga xam ne mooy bisu sëriñ Cheikh Awa Ball di benn ci bisi borom daaru moot yi. Kon loolu la bëgg ñi mu leer ñëpp nga xam ne bàyyiwu ci kenn ñu nekk ci biir réew ak nekk bitim réew foofu ci waaye mën a nekk rek te xam ne am na lenn loo man ci bis bi ba tax mu mel ni war a mel rek sëriñ bi nee na nga taxaw ci loolu woowa nga xam ne dinañ ko bëggee dinañ ko réal. Kon nag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom CLD, ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom CDD, ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom CRD bi ñoom it ci wàllu àdduna ñoom itam ñu ngi leen di wax ne lépp loo xam ne tëraloo nañ ko ci ndaje yooyu nañ fexe ba jëmmal ko ñoom itam tàbbulee ko ci ki nga xam ne mooy sous-préfet bi nekk ci daaru moot yi ba muy àgg ci ki nga xam ne mooy président de la République. Kon bàyyi wuñ ci kenn mboolem muñ fa dis bu tëraloon ñun ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yéen di ko tëral ci ndigalu sëriñ Khadim ci ndigalu sëriñ Mame Thierno ñu ànd ak sëriñ Cissé ko ak bokkam di nekk ci kanam comité d' organisation bi lépp benn takk la boo xam ne bi dañ ko àndandoo di ko def. Kon ñun ñi nga xam ne noo àndoon ak yéen di ko def noonu leen koy soññeewaat nag ci soññee bi ni ñu wootee ñi nga xam ne fekk wuñ woon loole noonu lañ leen koy fàttalee yéen itam kenn ku ci ne la mu ci jàppoon ak la nga xam ne moom la naaloon mu fexe ba jëmbal ko lépp lu ko ci jafe wala mu am ci benn gàllankoor bu jaaree ci sëriñ Sidou mu jaar ci bokk yi nga xam ne ñoom la ko àndal incha allah lépp lu ci sëriñ bi war a taxawee bu ko dee lu tag mu tàggante ko loolu dana yomb ci wet googu yëpp. Kon nag ci turu sëriñ Khalid ñoo ngi sant sëriñ Mame Thierno di ko ñaanal moom itam yàlla may ko kattanu wér te li nga xam ne moom la ñu sumb mu boole nu ko nu ànd koog moom yàlla may nu ci ndam te ñu fekk warko diwe ñu bare bari di woo ñëpp nag ñëpp ñu nag moom lu ko jiitu mooy wakkar borom daaru mooti ak ñu mën a nekk ëttu borom daaru mooti moo xew de muy kër sëriñ Cheikh Awa Ball nu mu daan mel rek na ko raw ci ak wiis yi ci jàpp ci taxawaay ci xel ci jëf lu mën a doon loo xam ne dina taxa rek bis bi jàpp maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum.

0: UCAP FM. kedi jama ay jamo doy war mo dara na wiza yeah mama ya kero na la gola nabi wa mo dara da fita di gante bamba la kero ndere del nabi ba dal ni muridi ngien abal matu ti laj lat ko alay toro ba bo jawate ba ni deli se ñu fakk mbar ma suunu ni nam maani defa yaab ci onu ndere to wo jundul ilahil khalidin gana on ni sabru ga yebbu ilin sib karar la xaw je xadi xar ba kenn ñu ko alim gam ko doyna ak ba gudi wa al arba lañu do arab fatu ba fa pegam ni mustafa ak ba yam ba sa ko na kees ga yi wutal ya aram ba dem go yobi e yobu ga to ba bes ba ma nga mo den ci won dindi mo ko ga aral tayo ya fan ba kala ba in ko ay waajal mom lañu fa ab dem ko ya dem fa ba yam rab ko fa pen ko am tuji mu bari ndam ñako yow be dum taro ak de waajal mbir ma kan mun la xam ci en limba rawna afa e marakam serigne abdullah ya aram ba sen shuaib ma kam e sandam ba asim so ma medoni andi mu fala gani sen basim ma kam fala kan sen ave ya daru salam wa dar muti yepa nyaw do maram ana yene ni gor yu ama ay mahna wa dilen lim day waral ab joono sari shoy bu mbake go mi bamba moko julle sa de la gamna bamba si mu do xaban kharitam de wayam xalam ba je ana karangel ne jayam yu kala xamna lu do an malaka yalla ebal na ri en ni war huna ga maray ga ya ngo isargal na maraba am khawsu lu bala di magal mo hun senjindi e yabe e daru salam dakal jaye magya rabbuna salam ril wa anu bil nafay al yai khali mitik baji gek ga dal di salli di sib ka la am fopien jomto ba gana rabam ba ngay dafa baram ba ken de se du gwanya ji en abalo bi ho kay al yare ma ko wuru ke to ka wa wana mal fi tayin ma salam fa makke ñepp ngay ziar mar fay walu fay walu ndawam fay walu suna yaram ba huwa jenn to ba ya ki say fi bamba mara do sa ko do waru wa kirnu bi ja mo yalla tay nango gor gor no dara do sa ko bo ga wa kirnu jaamu yalla kay nango gor gor jaamu wasatin la fay fatuba amna ñu na daru salam la boba ci muhammad la mbir ma genn daru fañ se toba mbake ñepp awaru ajuma day ka sora jam la takku jundule lay dar ko mbar may ba ko ne ñi kani buñu feek jant bay so buñu ko jox takkan dal ne ñi taw daam da ne buñu ko nam pal fay jant bay so buñu ko jox takkan dal buñu ko yaa neena rasulullah ñaw na fi ngir ju daam di do na way ñum kara neena rasulullah ñaw na fi ngir ju daam di do na lay in ya abdullah muamlahi za wa handi min gurel garaw na bo sa bor ba defan bam ma la wax ci imbi mu mo dal ki ara bam ma na war amul lar bi kan tawena ma la ho na saago sala alayka akram al khalaqo be bis ma delise challenge ko ngien ci lampani lir bi dana to ak bayate be bis ma delise challenge ko ngien ci lampani lir bi dana to abay ate seigne bu magi moko tudde falilu mu war nganeel ya don faridul kamilu fiamba ma abjunjam do mo eli falilu bana pi muy mahlul ma muy jahilu manu la am ken werante ba xam wala imam khamna ali mu adbi aram walu ndan ba o ci wa am busube tay serif layu bila huyo bi al arngani il gal jala na jara sanke jalir ba musoro dem ci daa ara faale jangi alquran ba mo kan ciadi ni waniew la jangi agal kharam nan ya ci ande xeeli luma sey mo kal ko mun la galli du fahmihi yaqulu man yadri la tawak wa wa muhi yaqulu man yaqriu wa khaddara qala al'adil fi kan khara wa yastawar wa banan nim ko par kalam ma jub xati ba melni meter mu tambale bakara jëm ci naasi yu baale ab tareen bil awatu aadi ma ci saaru ba am seen bi dem geej muridi yep ko adadi al deela ne geej fayal ci yoma sabki am ajay sozi la dem ba am kazaz al mudil fi ban sama la faaj allah wa al mustawa ak sidi fallu mbake xablo sawa ni denkana li en yalla dal di sali warnaar goor wi emul ay jolli man ciar no ibrahim mo ay khalifa ca baba diir wa ma ken awli en di ego mo gana way boot mu sey andal waju ko man bu ngi won dajje am magal fogal sey ndam abdurrahman barma la motale ba ma xal gombir ma ba ma de lucie mo dal di suugu jeb lu jox ko ay bir am ma suugu diko bindal ba ale ak di jang xam xam fogal bo am saam takula ba nam ko na ko jangal ba mo raw fa magge ala aju fayna barba si ade makke def na fa jakka yer karal ustazam man ta ala du am sana jaara mam wa khala aylan liman sidi alhamdulillah ya la kauni rasul muridi ngi en deglu man dambulen go rasul سدو خديم المصطفى خير الرسول لو الجلال والجمال والوصول
1: ما ليس الجلال دين وما نعلمن نبي أبعد ما سيما جيما بسجل ما ويلا
0: من قانتنا له jangana la khayla
1: do do subhan fakhe ade do asa
0: magar fi awtana ala ma isa al arza
1: ya tabi atajinu amkaranga
0: ya nyati tuma
1: ya amu yaranga ya gaji sala
0: wa kayo anjamur
1: kuna kana si ambage fayna saibar
0: wa lugisin
1: wa jala fa gu asal ganar ba fute yep na la malu do fatte fatte lo ga do de gwate do futi go ga futi go ga bwate do bade do de te anu wad ya la na so ban yep ko ini ko ola ay ba bro an tare amay ban
0: do ji ko ban si am ba ge ma go bay fagn bi janni kenn waaju ñew mu yaatal sapem ya bayni duñ ko baatal duwe te gum sapem ba tax mu bombe duwe ci bi non ba da fagn jambe xalil fu sew mu la jeew do wax mim te foko jeew ñu tawla way ni leen xim
1: xulani way do jaade la bay ge ويقال أقول ما فاتني نعلم في يوم عادي كيبا ننعن نرو في يوم دان سيبا دان دفرا سيبا كي عادي بدان فهي عند فوفا من لدار الجنة وارم فكي جيبو كي عاني جاهان كجو نيوها تخاجي ليدو إتاهان كي تبان غيسي أدلين دكارو ay jinni nga isede ndar ba daru pi himba sen ak tani kera wa saanu nga ay maayo waju la gedd gañu mbake ngir bel ko agu ji muy tuuje sa bang la yor waju la bañ mo xuje tay la la de ak tebi mi ya yor sen gal ko bañ serin ci ambake yalla do la baal ko rag ga ay mu faj la moy tabi لا بتعود مفجت أمي أبيبي مي رحمة للعالمين الترعى لأذنك نيقو ما أنجي أو مدر وارسالني
2: sama serigne ma gaay ñu nangul a di wax bu ni an ma jaay man duma leegu dama ko e gaaraalu ne bay gi fu uru seng ma saafaalu way jalo re gaay ne faat ma saambaru ku dem ne deg bo ñewé rataagar gor ma gileen gor ma gileen nay ma gese fatuma muhammad bi walem djoni amna giya bakare baram tinodi ya muhammad de fal ya lana ala bu an ya de gayne ke gaur rahmani murid ya alfos fos ya de baram ko adini idu arasa atda rahmani murid ya alfos ya de baram ko adini idu arasa ya mum digente tay fagerada madam saad abu sabul ya ay waade ya ammu am bagar ya danki japp ceere fegal seen tuuba nga def ci etere ya don do bamba sama am fu indir gal don ala donga ya ak ñen ak fi antal say telephone dem na ba daru bayla dem na ba tay gi er gi man ma wayla daru khudus dem nga way dina am danga wa fa imay walu ni ele mo a pare ya nga fa ci nas de corno sousa sabay bu tedd ba ko borno mo nga lay ba mo wa dal juma je mo ni fi ba ba jedi la ya mo ngeray ba mo wa dal juma je mo ni fi ba ba jebi il mo ay wa je ya di dano am se ma ga ba allah isa sigil rusul te daago ma nga jey ya jend kar am di sabay wa njur bel jend karu makke baal ga ya bel ya jend kar am di sabay ndakaru dal ni keri tol ni mo am ñowaru ya jend kar am di sabay fa gad ye fal karu ma ande ga ya ay ko tiam ya jend kar gan ak nga ay am nya fe en raw ngi jaay yow ma ni asura asin ya jende kare am di sabay fa lugo lu dali je gar mo tanni mo am manki wuro muy mbati kar ga ya ko mo am ak derba sema ga ba la ay borom ti derba am nga fandar ay teri kar ba raso ruso je se ak do ngay do ay afa asu dan na ba ka allah ya nun aba sandi karam la ni magala yawm la di am na fay tabahu taru cey mo mo di sangu diine ji mo ay sonum ko an na fa ke eskere taw ay taam ak da re so waage taban da garu ay keri ker la am gara a da gaaw ya ko murid ya amadul masaru ka ya ga ga da da faaram ba fain ba hiro dan na wa taaram ba ka la ya ba hiro tu ga ker ga ja ta go sa dama fa tablay warga ni minnatullahi la tudde karga murid ya war ko do ame bamba mbanga kayla wa ko jaro ke de wal jara ma bamba mbarma jaron je wal kayla wa ko jaro ke de wal jara ma bamba mbarma jaron je wal ma del wax la ndani gay nda faat ma nga xamni njol mi ti imna do ni nda ma kayli mo kayle mo da wi ci sana gaal ko ne ak mayna la lu gan la ci sagaal mayna ma man ay junni mayna ma walu or ko jaar junni junni la moy babul khur yal na nga barki alani wa amiru kebo amin ya akhareb ya mujib yal na nga barki alani pep musuuna amin ya ila wal alamin alim ga azu adda gar nga jakka am nga juma fa mbatta ngam makka to ay fu ngay tiere to dem nga tay ba ciar ayon nan ba ciar ba ma sal nga goni ban teene na sagal digi ni ko so nga daan ba wa nga fi dina ba ba indil mahdis ya jand tim nga mwalen goni ya fi mwalen yu anani gam nga fi ene rawladu ciar li ni an al fijani rahmatu alayhi musalatu alayhi wa salam ke alagib ngam ene janna do sala am
1: ma bare fe amage fe amage ma bare fe amage ko do fe bamba fe arna bo wala ba akar bu anam ba dam na ba ba yi da yama no sa ami dam na ba ba da dam di sa sa ami si ari ji ni yu si ari an ba bay serign mbake morom ni yobbu si ar na yon nan ba si ar setam ya usain ak asan la tek betam ya dam na ba karbala dam ker maana dam ko ga ana yes dam ker maana dam na ba ind wacc fil karaj si amaka bala ya amatu bala aji serign bi am wa mata ala safal ngeen yi mbage bol ya wax de si afal tahawluna ci way bala iza kan way ci yow mi gën ni fi ibaza yalla ya am fi ay nina yow fi ambage amin ya rabbina baqawak wa hala ilan la yarja andi sallahu santum barma ko sanga may bu sandul fi warma la yarja andi sallahu santum barma ko sanga may bu sandul fi warma
2: ma bandale fayu fani ma mu warma dawawani ma la fala gi alba mayma Muhammadu ibnu Muhammadu yauna saakar
1: tahalna yaban yanyadi yayyadna
2: ndadu duyu tude fali no dayna tiakal
1: sama naam turu hamlana budi mbirma ngaju duyu tude fali no dayna tiakal
2: sama naam turu hamlana budi mbirma
1: dama xamul won fuma xugu ci adda yena ci abamba yow nga ni tayi wërma dama né ragge xol amé ragge baadi te yow nga i do amé docteur way ragal ma dama die xan
2: ma die yi ba ma xan
1: te bang ma ji sé da nga afar sa ma may ma dama tilé man te gañ na sé gal na te yow nga i do amé poot ga do way ci agal ma dama taalum tagal ni ndax berax na jafal ma ma tak woy bu ma fay bayal ma
2: ba da lu gar ta nga do ni wa ba bu de baba la la ma la na ñu tin ma yaram do mi yaram do mi yaram
1: te tim ma ci en bu so o de ko jaggu ngir ma
2: la ba ci bu so de de en di war tam ham ham terey gam bare war ma dara jatta di am ga ga ham ham lañi ba ho ndedi ñu go war na fa ñu ñeneen fu ci ak la wa na am fa ma ka dara am wa go magina jax ko mbir ma